0: Shualo, Mingoa, Dominga, na Radio RTG, na wana ki tundewe. Mankana Shualo, chushinten kwishwe, na ki programa na yalwa. Mangyo yon ha Mingao Isabel Lorenzo. Shuhe, aya, na kyo kwichin nun un, na kyo kwichin nanandaya, na ki programa na to nyumda. Shuhe, donahaya, nalinaya, Ninti nanke na de waloya na tibio ti nanke na de ana tibio na kiloya chushin nanka will a na kitsun we do na imayuchi na kachin su hichi na kachimats at an ho nanke hini nanke na matsahe shohe do na linaya na daiko Kuinanke, nakuwan unte, bukyo ho, namgiu nakuntuyahan na kinunta. Hindaya, chikwana lui, tako.
1: Nato, nyonda.
2: Hanzi na, chikwana lui, kote, ya, de, nyu watsoy, na nakuliwe na tiyo. Unque a tio na gozan de ajunta, holy a tio deu. Pon gozan tio deu ne quinta. Sindet go a tio ne in the cords a ha, tio deu in the horns a cords a gion de. The cords a man deu ne gion. Unco a git. Gon de, unco a tan, co a go nyon gozan. Xin dan jue ni ni da de da nan nan diu ni kyon bai man da ya ki lo na to ko ha ke de ya lo un de chi ko na ha na to ko a ke de chi na ha ti wa la
1: na to nyon da
0: man ke ya na ke lo a chi son in a a na kol a comparti Ho kuishio tradicional nan an angwe. Kia wa ho lo urde na simuendaya chukwa na katnanan kwatsa. Ho mpaiko kui ho nanke na tendatsa tsa. Na min kuishin se chitsu tsa na nanzan danin tit nanan ho tsa na ki shio wa. Kwekyo ti ninti na namangkian duya tua daya. Ho mangyo yo. Tekanan su aya. Shio nangke wa. Kwi nangke. Na kukwaya ha angwe. Nagin

0: Minaya, puichi. Hot una kiola o, nanaya na kundeya ha. Shohe, naki kapsula wa, nalinaya. Chukwa nam ayahan angwe. Ni nasi, nakoluiha, shinakoliwiya. Kuitku, mawano nasi, na. Kwendela ha, tenin yaya. Tenili yula. Nasime na likuan na naya na tibio. Cha anakol anasi. Do na nunchu naya nungwe. Do na koleyu unal wa. Do titun inutsko na nyo na kinde. Mayuchi na tumakan huna puntaho. Namin kya ni na aacho na matsiko ho, aacho na ho, tuka shikya ho, aacho na che ni titun in. Nasil hitsa hana kinde. Ndaya, nansin may, Alejandra, nson daya. Ni ku, do nitsko nasi, na yal oitsa.
1: Nato, nyonda.
2: Shunyo na naya, shuhe nsi nan dayo chukwa na hang akin a nangwe kil ana si nana kil na si na han dawa na singwe ha kil a chana which a o which ho na ma dit me hu ha kil a he na duas con manzanilla kyo teni he Don guate sin que un dan guaquía, un guate si neomelubrinan, anda guaco nacha guate si chichon tom. Es una nije, un uti guanis, un uta, uta chuita chiquía. Era ning uta esquina nije, dios asquit an hana we, doja nahe, at ana, na que anda anda va, nacha chote with quito. Luis a tsko ter kwa do luis a kwitsi kastiya uhi a kwenda tsi na tsi na kachi feho hu sana ki ni uwe a tsko ni he ya ya uwe sa yo ni dio a us e cho ina ma hodi ti a ke kwilia ti ha ni dha to to a ge ski cho in dha to chanam a cho na na kolden da kolwi kho he Hutti sko tel kwa ni hutti yan de cho na ho ni sko tai ha wa ni he mang we a de so e chu wi na hui ta he
1: na to nyon da
2: nan ho ke na tio nan de cho so e sko ni de cho
0: mayu chinan ko na na ya china kulina ya ho so ino na na kul an an na kin hun chu na yan hun we chu shin nan ke chu shin ho na si chu shin ho ngwe zi zun ino ho historia mi creencia mi dona haya na kulinaya na ki ho programa na ya loa na to yam da chu shin na kun duya na te kanan su aya zi zun ino na mi ni na de na mi na da wat suwa de la hana tanili yula te we de ya na na ya na tzun ina mi na ntu toa hoten tzutun na tza comparti creencia mi ana kio un chin a ho ni ho creencia mi ngua na kitzun na ya chue na si mi Matsa presenta chikwet angwe.